kolo anya de lota ifa buna welum bido ke mali ni njedebe ifa buna gade nai kai welo kugbe na nchekube okugbe na nchekube ga zo anyi maka ni ifa buna enwe na